Antian, Amuan, Osan di yuanwa, Anti hen anu, Anti hen ambon ansin. Anje jyoji yon, Oti jimansi jijin, Lobo pele asano, Amenye pepe pou bedon gen, Gabo yo pou gonga ge, Non mon ne ye keme walo gon lomplen, Obon gula hon. Onye ga se lo nge la molo gebo hon mo se ga non ne ngula lo gwen lom plen ngula hon. Lo la menye lo gwen lom plen ngula hon. Odi lo ou se etin shalo, odi jeji patrisi. Kwe ga yi bo ou gige, gen si simi yon, ga lo don bi yo jonsen do yesha ngbi yo, me di lo ou se kona ase nou. Lo ti bo ngbe nan sen. Ongi yo, kwe ga nan ye don, me di don bi ye. Apolino. O gangbe mandu bonchua. Na mo na ngba lo. Ye kinyon ye gyen ton ba. Na nyon ni jomo bo mwa bo me. Na mbo walo ngbe yo lo ti ye jomo. Nge. Amenye ga nombo yi yo. O ti isigi ye. O son. Toton blo ti. Jeremi. Emi, emi se lo, amenye lo yi yo. Na lo bo bo bo u yo. Lo hon lom plen, lo ye ye ken goten, lo ti ye ken ansen. O bo je swa gen ni lo e chano, se nge ga lo bo yi no nye, emen wa. E pon lo u pia, e pon lo nje, e pon lo gubi. O se bo aga anone lo yi le lom plen, lo tuwe te lo nabo e sha. Lo ti nansen, o bo onye ni lo e sha. Na mo gonje. Toton bloti Jeremi enhe ou pen. Non to o wa, non gono de wa di nenje. Endon, me Jeremi yo, manye o wa no so angbe yo ga, unjoko bi yo ne du me hon manyo. Mondon, nana du e hon. Na mo non, lo du e hon. Yon ga, yon se o poti lo, o bimbi yo. Me joun, mon poa, mon sa mon, ga ma fodo yo, mon sa, mon don. Yon se, yon se ne joun yon. Non ti gigin, bo ge ti yo non tro lo tron. Na do wot yon, yon mwa di men yon. Yon ge di, o ta go ti yon ga, moun son yon. Me gwani yon gwi yon, bon da yon hloni. Bo bo se bo tu yon. Bo hiya ga moun hiya, one di yon go bo, one di yon ga yon bo pu, ga bo wa bo pu pro bo, yon go bo. O do bo te ga di, do ye shangbe ye ki yon. He, ga, Angwa gwe ga yira di lo. He gan wu o di. Be o gubi yo. O di gubi nou. Son wu bo ga ma ti me boni. Aba ti atron son wu o. Bo wu o. He. On me wangbe yo mwen yankwen. Nan ne o do bote nan. Nan gofo o do bote hon. Himye se, himye nye, o hiyo gwe, ene, o nye ga o bo niyo, e nye ni bongo tiyo. Ye kempe eme wa, non se hina se. Lobo nou amenye bo pepe ganu hon, nambu gonji, nambu dinji ten.

Yii, eh bien, eh yon siyek ban hela, amen. Ne shwen ne samba, jisi ke hela mele mon anu o, meme bijo luba, atse René. Radio ye bijo, Jean-Paul de Son, ypia be, radio abentin, akwe RNC, la voix de l'évangile, et yon epo mon gar atye, yon de son ya, ben Saint-Joseph. Ne shwen ne samba, anu koko akan la atin zebi, et son an kan ale kanyan ale so. O domenga se on se o le pia la se kwe yon an wè vè, o wò kanyanyi aji, kanyan, pa ba le fon la zè han, o le zè an kanyan pwen, bo e mak bè yon le, anana, amen. Ne shwè ne samba, fa dimanche e kwa e pwemè, e le lè yi le bonya e dimanche, kenke mwè fin, e zè bi la twe pia, en da ke ak, ako hè, a nye zè atèman, e le yi, en da ke ke fin, e mwè bo e son pen, e chò, zè mè nye se Jérémy la twe pia, E mwen abwe mwen, e chwe mwen bejou keng, se son lo keng ke han, ye, e yi djo. Jérémy pa wò, e djo. Sabye wò ben non, abwe bi, ba djo, me eten, bo, baba, dan dan tun tun. Saba, ba bi, ba djo, ma ele, mounyen, mounyen ozo, mounze, Anye ozo, me ke baba, me zo me te, ye kan ba diyo. Ba miyang ba, ye, ase fon, okon hon lo ze, a ki kre o. Han bo kwa o, e ke baba, o le han. Hamba Bokien ni Léo Jérémy pa wa ejo o deme o menga on men no ma ma kwese wa na kono men da so bagba bagbo ye babu e baba chalo kan ba kan men en chome baba kuka hello E en chope yi, ye nyan hen e nyan li anana. O domenga, bu bo ka baba chucho an mawe la. Bu, bu lo sabizo, bo o ki sabala hen. Le ze men hen, ka bobo le men hen da so ba. Men bi baba, men ni ko bo bakonwe. Mou, ko o domenga nan mon bwa o hen e kan o pon a yi kase nye a bwa so bwa me yi mian bi o juman e le anuman we enda ke mwen fin e noman e kan e so pok bak bak be se la twe pia la to yi o li le ze pie jesu kwa sa ba on rom kwa fin le e mwen ke ban e cho mi ju ken ke mwen se son ken ke ban ye e yi jo Menesan, kanyanyan ko, sabi bakan la be, be manfin. E, wiko kanyanyan la be manfin. E non, wile ko, sa baba laman. E kan, sa baba bale kanyanyan. E bo, ase che kwe san, kanyanyan, hon manfin, kwe. Ke mama fe ama kanyanya bibu ma adan ke le pian which your kwa vet son enyatsen moise ke samba le kanyanya ma adan ye nan ba o e kwa ba adan o o zesai wo bebe ze Ka wotsa han, elema kanyanya nan. Sabi bakan o kanyanya, e zol o bo wi, ma ze se han, kwa tsa baba. Ze la ye, e jesu kri bakan ka wo han mwen, e bu tsa baba lo, ben yi mian bi o juman, ele anuman we.
ne chouane sama. A jete lo atin, Jésus kri indagbagba, Matthieu gbese lile. E wen keng. E chomejou, abwe mouan ke mon, je son abwe han ke han. A jete lo ten, e bi ye ye djo. Jésus, wo o kwa so djo. Mon ma han, sabye fou. Kakwak ba yi, e bo lo. Aba le, ka nyen e fin. E ke e pe lo, aba tan e bu. Bi, men ba bobi la, mou tjo, mou kwe he, ke gbani. E ke, e soso ze, mou ten, mou tjo fin, impo de fon, kwe he. Ba sabye ke, ba se kan mou jan. Ma ba hanse ku mon hanse mon ma han ba fou sa yi mon han fou ma ele o yi o se ko hanse e di a mwa fwan chien ao a wike mwa ele den vakan afu bashe ekbaye moyi ke zeboso omi mase zote mon holo mon hepwenke ake baba ewen fin pwe ma mojiko mou le han awibu atyoko Sabika, sabie hyan, women enda fweshe, men yi, ohon fon le, oh hyan, men bashi, oh enda fwe. Sabike, sabie hyan, wo e jokan, oh lomen, men o, men yi, ohon fon le, oh hyan, men bajou kan, Men lo, se bi ojuman abwa ohen, ben yi Jezu, anbo ohen bwa.

nes en bas. Bake, balosan, balosan. Kake, apon, elodjan, etan, elegbagba, ayelakan, anize, ahan. Anitanze, anitanze, ake, elavo. Jésus indagbagba amani lo hon sa mikunze Jésus wo kwa so jo wa kakpagba yi ebolo abale kanye fin ekepelo abatan ebu bi mbo Bobila monjo mukwe he kegbani ne shone sama endake akoze atin baba abie o dominga se hanse oze sa se han e akan ki amun yele ale ka baba kwela ale ke le jan e ke ye jan tan e ke shunifan anpe jesus christ oze sa han Zo olei, o yesa la, yon se fren fren bokan sa baba. Ne chwene sama, sa ka yi, ankpen yi juki kongba o kot sa. E le jan hen baba a yi lo boa, a yi bo hon fon, bo hen le fren fren, bo ho bishi ebe. Ka bo la ye e le zapen finbe, man kon fon le ye nou le nan, ke bo ka han chine ke yi ba ze an yi. Bi hanka nyanya haha ma kansa male hanka nyan anon biye ba hanon ma fwa jije la hon ma pwanyen mouche la hobishi kwa enten libuye anana amen ne chwene samba ime juze mou tema le kan an pase o mou kanyan ale jima o bon ansen ye ane yon le fe yi ebyen e yon segman he la amen